0: 거의 때 모았나? 그때 모았나? 거의 지헤이 마유리어라. 앵아찌아찌 오야 대패네. 사가랑 거 빛가리킹아 거래라랑 아찌라 에파케네. 테나 그때 피코 때 마유리 테라 때 집어 테라코 에테파레 해모해모해 아타쿠 해하게 주어 토크 파이. 그와이아크 코레로 기가와항아에 토르요 토크 파레모에 캐바라마 마리카킹아 코레로 토아타이 기가파치오 테파레네 헤하라아크 모모야 추아루아 기가추아파파에 추바리카이 토크 파레 토아토르 타추아루요 토크 파레 메페헤아우 에추티키오 쿠와타 노레이라 에테이위 나이마키 토크 파레모에 Tuotai, kinga pachua te farene, he hara oku moi moia. Kei taa oku kaako, mera pumahi e tūhono ai, ki oku pukenga. Kaputa e whakaaro, te rāpea, he mahi tākuta. Te rāpea, he mahi roia. Te rāpea, he mahi kaihanga whare. Ne, kei hea te pūtea, e te iwi, ko te tai oku tino wawata, kia whai pūtea ri te tonu kia Elon Musk. Ano nei a Bill Gates. E mea nei te tangata. Kaore te pūtea tae te hoko i te hari. Ka mea tu au. Ho mai te miriona. Ka no hari au me tōku whare hau. Kei pōhe he te tangata. He tama puku nui ke. Mā tātou katoa tēnei pūtea. E ki nei. Nau te raurau. Nāku te raurau. Kia ora ai te iwi. E te whare. Toko maha ngā raru kua umai ki o mātou moana. Ko te parakino me te apo kai ngā rau nui ki au. Ka pēnei te kōrero, toi tū te tāiau, whatu ngaro ngaro te tangata. I au ka whai pūtea, ka whakarau ora au i te tāiau moana. Engari, me pēhea taku pūtea e whakakorengia i enei raru. Mo te parakino, mā taku pūtea e tua te tini o ngā ipu parawai. Kia koi a te paru, kia whakanoatia te wai i tēnei kino. Kia wāhia ai te wai moana i te paru. Kia whakauhe te rapi i te kai. Mō ngā puku momona e apo kai ana. Mā tāku pūtea hanga whare ki ngā tomokanga o te moana. Kia kautehia ngā kai kei te tangata. Waiho mā tāku pūtea te oranga o te taiho. He oranga mōku, he oranga mā tātou katoa. Kauriki te tuapapo o tōku whare nei. Anei ngā pau e whakahi i kā i tōku whare moe. Nō reira, he aho oku tua papa. Ko tōku whānau, tōku kura, me oku tikanga hoki. I tupu au me te tai whānau e hi kaka ki te ika, me te ruku. Nā tōku piri pāki oku matua, i whai oku pūkinga hi. Nōku kanuhi ho miro miro ki ngā pūkinga o tōku matua keke. I koe hoki oku pūkinga ruku. Ka mahara au i te wātua tai aere au ki te ruku kina, i ruku au ki raro, tiki nā i tērā kina, me taku hī kakarawa. He rau e te ruku, engari, he pāia ke te kai. Ka mea mai tōku whānau ki au, mā te moana koe e whāngai, engari, mau te moana e tiaki. A tēnā ka tupua ngā tikanga moana, me te kaitiakitanga ki roto i au. Ko te kaitiakitanga te tino tua papa e tūai i tōku whare moe. Koe nei akoranga katoa, he tuapapa e tūha i tōku whare moe, o ake tonu atu. Ka piki ki te tua nui o tōku whare, me pēhea au e tutuki i oku wawata. Mēna kahi ia au ki te tutuki i oku moe moea, me whakamāhere ai, te ana mataki a tika. Ka tai, me mai i oku tikanga ki te manoa, oku tikanga e arihi au, i roto i te ao. Tēnei au huriuri. Ka rua, me atu i te kura. Aha kua, te hoa o e tai o ku kāko. Te hoa hoki o ngā mahi. Mā te mā tauranga e tōtika i taku huarahi. Ka toru, me whai karahipi ki atu aiti ki te whare wānanga. Nā te tohu e taunaki i tōku i oku moe moea. Ka oti, me pēhea au, e whai pūtea nui rawa. Me whakaro au, me timata e whakaaturanga i runga i te neti friki pēa. Me hanga wā tātahu anō nei a Beyonce. ekau, mā ku pūkinga, moana e kawe au. Ka timata e pāki kai moana. Kia utu atu ngā kai. He pāki Māori, he pāki whaitake mā tātou katoa. E te iwi, me pēhe au. O, e ara oku moi moi au, mōku anake. Waiho mā tāku pūtea te oranga te tāiau. Mēnā ka hihi aku, kautau ki te tuku moni ki au. Whakapā atu ki tōku māma. Koe te moana, ko te moana koe. Tīhei, Māori ora!
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Ranger Balas, no te rito te kura taiao mo te wahanga Junior Boys.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.

0: mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, aha kua te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Aha kua iti kete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: We're your tribal connection.
5: Radio Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki Nui, ki Hawaiki Roa, ki Hawaiki Pāma Māo. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.